0: Oninga tang osus makasi esesili. Ebiti na salani. Yukanzambe kobe la yona nzela nanga yete. Likia lisusu. Pote ye azanabo.
1: Likia lisusu.
0: Dima kaka.